0: Hello, Daddy.
1: Hello, Adeyinka.
0: Hello, sir.
1: Alagba Adebo wale ni le kan si.
0: Yes, sir.
1: Tele oro yi.
0: Ben.
1: Awon obirin won yi wahala po lori oro ni. Te mo pe baba e orile owo soro ni sin pe ka meji iwo owo eto.
0: Ben.
1: Iyen ikan. Te mo pe bigbin ba fenu kan yo se mo pe yo ka ri bonu
0: ni. Ben. Ben.
1: Da yo si ku ni.
0: Ben.
1: Eh mi to ni yen.
0: Hmm.
1: To se ri gbogbo awon nkan yen ara n ta nso ni yen pe awon omo won yen gbogbo nkan ti awon baba ni lowo to ye kan fi ile fun won won je ka awon baba yen gbe lo.
0: Hmm.
1: Ani superstition ni awon interest won ma se lawo kaakiri ti ya e ba wa de ni ta won wa pada le o gba mi topolopo ati late. To je pe ori olori a ti ko awon nkan ti baba won ni won a ti pin lowo wa ti ko lo. To ba se pe won fara balẹ sodo awon obi won a ma jere agbalagba won a ti gbon. Mo ranti odun kan mo lo bere mama mi pe mi nigba aye won mo se pe mi yen won wa so fun mi pe nkan bayi ki agba mo ni kan fun egbon mi. Oni o leni ti o gbo.
0: Hmm.
1: Oni se ni ti o gbo yen ni ko wa fun. Se mo aro ndo se pe bawo se so ni oni ko gbo. Oni wo ni ko lohun fun lohun emi lohun ni ki wa gba. Tori e lohun se pe mi.
0: Hmm.
1: Oni o da, emi ko so. O de so fun mi ntoto. Mo de rora ko. Mi so kankan di si egbon gan o mo.
0: Hmm.
1: So emi lo fun. Se mo pe fifara balẹ niyan.
0: Bẹẹni, bẹẹni.
1: Lau. Bẹẹni. Ibinu odi, ti yen de ma nse. O ti mo pe ko gbọn tan ba fun nkan le lowo yo baje. Yo si lo.
0: Hmm.
1: To ara won nkan won yi ni o nfa gbogbo nkan ti o nsele yi.
0: Hmm.
1: Ko si bi ko si ma ba gbe tension le obirin lara nisin. Iko ti o ti e le mo gan. To je pa awon okunrin ti o ma kọlu nikan ni o ma kan si saru ko si ni mo.
0: Hm.
1: Afi ta ba ri nu won to wa so fun pe lati gba to nti se bayi pelu e nkan bayi ma nse mo. A le ko si be o ko si nkan to se ohun to hun o. To ko e o si ma suno.
0: Hm.
1: O de oko lowo pe bo lo fi be. E wo ja fe lo mi.
0: Odessa, e se o. Adeyinka, ọ̀rọ̀ gbogbo wa yóò dayọ̀. Ọ̀sẹ̀ ti ń bọ̀ lókù ti. Ẹ̀jẹ̀ ń gba ìpè yìí o. Wòlé ọ̀jẹ̀ déédéé o. Hello? Sanyolu Yari, Sanyolu.
2: Baba.
0: Sa.
2: Níbo làwọn bàbá wa? Bọ́lá fún àwọn kìíní
0: ẹ̀. Àwọn iná wà wá. Tí ẹ bá ti pè wọ́n, tí ẹ bá pè mí lọ́la, ń fún yín nọ́mbà bàbá Adébọ̀ wálé, ń fún yín nọ́mbà. Àwọn bàbá. A
2: ní ìdí ẹ̀.
0: Ó ti parí.
2: Ẹ rí tàbá ká ibi tí Yorùbá ń lọ báyìí. Ọlọ́màjà sọ àṣà wa. A ti ń sọ nù. Àwọn Gen Z ọ̀tọ̀ níbi tó ń lò sí.
0: Bẹ́ẹ̀ni. Owó làwọn ń wá. Owó.
2: Ṣé pé láti fi ṣìkà ṣùgbọ́n ká lè fi irú àwọn bàbá wa yìí tẹ bá wò dáadáa àwọn bàbá wa ń wọ 120 wọn dáadáa even mo sọ dé wọn lọ sùtù.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Kì í ṣe pé àṣírí yẹn wọ àwọn bàbá wa ló wà ẹ̀rù bá wọn àti fi lé wọn àwọn ọmọ rẹ lọ́wọ́.
0: Okay, Odessa. She. Adeyinka, dupe lowo eyin ta just that's it to talent ni. Mo dupe gidi lowo eyin gan gidi. Mo more lopolopo. Re she mo dupe o. Eyin ti eni glaucoma tabi cataract. E pe mi leyin eto ngba to ba di lola eyin ti oju ndun yin eyin to ju ndun
3: koni ma je le to dori afefe
0: epe mi lola oju ni re lede wa oloruko Jesu
3: ile o
0: eyin to ju yin wa mi ti ndun yin epe mi lola o eyin ti nkan mokunrin yin o se daada ija jo soro
3: eto igbeyawo
0: ija jo soro
3: bodo baje
0: yo si rorun fun yin e le se die ke to lo yin baba yin baba ze si fe ma makanaki o to di pe ojo yin o dale yo si ro yin na loruko olohun oba
3: ile yo bodo
0: na se le jumare
3: ije ajo tuntun
0: omo won yawo mo won ko yawo re ti ku oko re ti ku mo da sun o mo da ronu we ni kan te jo ma soro kojo to dale
3: nitori
0: e kan si mi office mi to wa ni Adegbaye ni Ibadan
3: nitori omo
0: number mi re 08064474794 08064474794 number me ani to ju ran loju ku ani ti ku alade po isan ibanu je aye oni je ipin wa emi olorun alaye yo ma ba wa lo mo fin le ori ofe Christi lowo nale teni emi mo olorun ko ma wa pelu wa ko ba wa sun ko ba wa ji ka jije alaafia ori be ko se be o o da rosa o da roma o da ro eyan re
3: ilu ogbodo ba
0: adeyinka le mi je o okan soso ajana ko ti mi gbo kijikiji otun ba yi tutu bi oba bo mi nkin ara e wi pe

ti ma ba mo bi Matthew lojo mo mo Aisan disappear Matthew wona samo nkan okunrin mi o si se ngba mo mo nkan okunrin o bere se Matthew mo nto le kin to mo ngba mo mo omo 25 years tin to le so da be o stop Matthew ten to ye kin mo idi tin yo bi pali pali abe ko iyen na wole Matthew emi na wa dokun abi e ko ni lato ni lo aye re gba ira pada wo ma bene ton sokun lori oke lo se to koja yi eto re ti an gba lati odidi odun meji ko ri gba mo ni ma bo sodo mi lori oke iwo wa kan wa lojo meta to ba ti lojo meta ngbo pe ojo meta o bu se ko gba mo ni kilode daddy what you need say what you need say ibo e wa lati ojo yi emi ko yen toro wa soju bo re mo fi han mo fi jesu han ngbo ori jesu o wa lo lati gba eto e nibi tan gbe si iwo na aye ti da oduro sugbon loni agbeto e pada laare agbogo e pada laare agba pada o gba pada orun si fun o program ti ma nsele lojo monday o mama ni o ti ni agbara bayi o ti gbenu tan ori oke niyan ti ma nwaye ori oke do mo wo ni ilu apatere eyin te ba nbo soldier of christ awon wo ni soldier of christ awon iko olodumare awon ariju olorun atawon ti an gba fun christ wi pe oni ona iwo to gba pe jesu o le ba opade enikan ni daddy mo fe ri o ri mi lori oke emi o epo lori oke gbogbo ojo monday ori oke no mo wo ibe lo ba mi ma bo nbe ya jo fina kana ago meje aro si ago mejila n lo ma fi ri mi o awon tan ba tete de 50 na ma koko ri mi o loruko jesu aye re gba yanu gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ne baba adura AK47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin

meji ti baba adua yin ke ko ti sabun ti gba adua si lafe opolopo lori emi lo nbo ati korodu garage e wo maru wa tabi micra to lo si eru edepe e so kale ni gbega bus stop e so desu ni keji titi e mi o kada ke so fun wi pe church baba adua yin ke ko ti sabun le lo agbe yin bebe e tun le gbe telephone number 08066481455 owojo friday

0: Jesu ama Maria Isa to me ni mo je ta ba de tori mi gba abori mi wo ti o de le je ki ami o ko lo gorogo ibi ti ami ba ti po ibe ni kan ti ma daun Oluwa mo soro jade gbogbo ni ba gbo ohun mi to ba le sami aso tele mi re o nibi ti aye toju ogo re pamo si ibi ta pa ogo omo re si muruko jesu ti nasa o ya jade wa ibi ti won toju ayo re si loruko jesu o ya gba pada awon to kora awon jo ti won wa da majemu lori ogo re awon ti won kora awon jo ti won da majemu lori ogo omo re mo pa ni ase ti ami re ba ni tumo ni oruko jesu ti nasareti loni ani loni oluwa da won lejo atun won ka tori akope ki olorun ko dide ki o tu awon ota re ka awon ti o korira re ki won ko salo ku waju re mo so tele gbogbo awon to kora awon jo tan ni olara ti won ku opolo re leru ti won ku ogo re leru ti won ku ola re leru loruko jesu ina tun wa ka
1: amen
0: aye re fun
1: amen
0: wa se bi oba
1: amen
0: ogunse
1: amen
0: ko le gberi mo
1: amen
0: gbogbo eni ba gbo mi ni social media to ba share fun eniyan meta loruko jesu ogo re jade wa
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi o yi pada apostle ati woli smo mustafa jp baba se bi oba lati jo seed of christ golden church Land of Reality. Tolujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan. Bo ba ti de ore meji so pe o nlo se bi oba. Ko se nti o mo be. Loruko Jesu o ma ra anu gba.
1: Amen.
0: Mo ni wa ra anu gba.
1: Amen.
0: Mo ni wa ra anu gba.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: E gbo mi dada. Mo ti so tele lati ibere osu yi. Lo pe Friday to ba kan yi. Kini mo pe Friday to ba ti kan yi eyo a ma pade ni lufu ape o ma ni agbara sa eh boluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi duro ago awon agba ti o wa loruko jesus atu osile
1: amen
0: atu osile
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: mo so pe ni ale oni ni awon eyan o ti wa nbe idi ni pe a ni adua pataki ni ori ile anu o ma ni agbara ibe na ni ororo anu ni yo wa ti gbogbo eyan pata yo gba tori pe o gbodo ri anu gba aran mi si o pe kile kun anu yen le si awa ti gbadua to ye ka gba sori ororo anu na tori leyin segun anu lo ma ntele loruko jesu o ma ri anu gba wa kan ju rere
1: amen
0: mo so fun pe ororo anu ti agba lu fun ape ko la ma lo ni branch kokan so eleyi o se pataki ki won na wa nbe ki won na je ajogun ati alabapin ninu ororo na loruko jesu ororo anu olorun o ma pe loruko jesu
1: amen
0: o ma ra anu gba
1: amen
0: o ri anu gba
1: amen
0: o ri anu gba
1: amen
0: in the name of jesus opolopo sunday ati thursday ni mo ma n wa ni lo fun ape lasu ikando road hotel bus stop so pe o lo se bi oba loruko oluwa wa ra anu gba
1: amen
0: so pe mo ma ra anu gba
1: amen
0: so pe ma ra anu gba
1: amen
0: in the name of jesus mo so pe a ma n ku opolo leru mo so nipa ago mo de ni a gbadua lori e ati banjeta agba lana a tun gba loni ola a mu nkan mi yes ibomi lati mu ni ola o ma ni agbara sa ola ma wa je ojo friday mo so fun wa pe adura yen la ma wa gba a wa pari e lojo friday e wa gbo e je ki so ati ile fun yin tin ba ti fun e ni ororo anu yen iwo lo geti kai kankan kai kan yen la ma lo ni jo sunday be ni ayayayaya ise yen pe ni tin ba ti fun e lororo a wa pade ni ojo sunday wa mu keke dani emi a fun ero se to ma lo pelu kekan yen gbogbo ami atagbara ti ejo ora anu gba o gbọdọ pare tori pe lekun anu gbọdọ si leyin lororo yi o ti le ma gbadura tele sugbon lelei o gbọdọ ri yanu gba loruko Jesus ogo ra jare wa mo ni ogo ra jare wa mo lo ogo ra jare wa wa ri ogolo wa ri ogolo wa ri ogolo wa ri ogolo wa ri ogolo wa ri ogolo wa ri ogolo wa ri ogolo wa ri ogolo wa ri ogolo in the name of Jesus be aware si atari e bayi I saw tell it lay bon wa tin beti e mi e wa ni wa ju olu ati emi du aye re ma dide aye ma dide aye ma dide so ori oni yi egbo eleyi tolorun ba se to ba ni 500 naira ilo mo pe
1: 500 naira
0: to ba ti le avoid here se si woli loni ko ha ni dibi ayaya ko ha ni dibi mi bere be lana mi bere jeta ko ha ni dibi to ba ti ni lowo to ba ti ni lowo yo soto o fe se sa kan ti woli o ni kan ta be se mo du o bi ko ati riju olodumare anu wa aye re mo lo ra anu gba mo lo ra anu gba in the name of Jesus je ki sare so nipa awon function awon ti agbara okokun man fi aini ago emi ago sinu awon eniyan wa gbe papata wa gbe sibe mo ri so nipa gbigbe opolo sinu e ma gbo ara function won mo ti so mere lana mo fe so mere si lele be ni number 1 teni oni aini kura eni ni janu to ba ti gbe opolo re sinu ago ko si bi to ti le soro nti ye ko so wa so lack of discipline ko se en to le ba soro ko se en ti o le bu tori pe ta ba ti gbe opolo yan pamo be ni ya yan were ni ya ko ni mo ni pa si ori kankan mo number 2 teni oni ero kukuru tabi ero ibadie so time thinking won le ru arojinle iko ki ye won dede oro ti e ko dija wa so dija number 3 oni iwuri esekese instant gratification to ba ti ro bayi akan wu ah moto ida o ah o da o uri akan wu nbe yen o ti gbagbe pa to ba fi business lo a fi gbogbo agbara gba loju ese ko le koja nbe ero kukuru ni o ba ti ku nbe o ti gbagbe e na ni ko tin to le fi lo o ba so pe e ja travel a gba less a fi ayo gba to ba ti ku lodo e o ti gbagbe e ogoro awu eyan lajo ruba emi no lo Jerusalem lodo ni ko ni lo bi to ti gba yen de lo ma gba bi esi awon ero kukuru be na ma fi kino na ma fi so eyan di alai mo se then number 4 oni airira eni bi en to jamu kankan a kan wo re binti no serve what abi inferiority complex a kan wo pe ko jan kankan ke ta le mi na mo lo si so pe ta ni wo iwo t'Olorun da emi t'Olorun yan emi t'Olorun fe emi t'Olorun yan leni oto ki lo se ti uni dupe iwo t'Olorun yan iwo t'Olorun fe iwo t'Olorun pe le yan pataki iwo wa jora e loju anyway o wa nu bibeli ninu iwe numeri ni ori ketala ese ketale logbon oni awa ti da bi elenga loju ara wa be na si ni awa da bi elenga loju won won kara won si nkankan iru awon be won ti gbe opolo won ni agbe pamo o de oni gangan lo gboro gba pada adura merin pere ni mo fe pe igun merin aye lo koju si to ba koju si igun kan to ba gba akoko wa koju si ona keji be la se gba ta fi pe gba merin ibi to ba wu e lo koju si e dije duro wa koju si igun to wu e wa pe oruko Jesu le kan wa pe emi mimo wa so pe Oluwa by fire by force ni bi ta ti gba ere ati eto mi lo ta ti gba ayo mi lo Oluwa gba pada o ya adua
1: Oluwa Jesu Oluwa Jesu Oluwa Jesu emi mi mo aha
0: Ayawa beru ata wa banu ga di ada pa iwu agbara
1: iwu agbara
0: ṣe o je kin le ko a.

0: a je ki n gbe nkan.
1: Dede
0: na ni ka.
1: Seke. O, ke n gbe lasan.
0: Ami ati wo pe ni akamu lodo ti won.
1: Ara ke n gbe to mu po. Ti alubosa wa wa
0: nre. Seke niyan.
1: O ba se wa bu bayi. O wa ra burodo tintin mo. Oh my God.
0: Oh my God.
1: Ego.
0: No, I'm
1: not sure. Ah,
0: Oluwa mi o. Oluwa mi o. Eyan gbodo jeru yen. Ko di enu se.
1: Karamo ya.
0: Ah no, ko se se.
1: Enu go won yo ni.
0: Enu go gbe yen gan.
1: Avi bi ewedu.
0: A ro duro ni simsim. Mo le je pe ire sile yin fi gba. Te mewa so ngan te ora fi lori e. Te wa ko opolopo dodo le. Eja le gbe. Era le igbe
1: gbogbo e fo
0: e fe fo na si o e ge si bayi ki gbogbo e ko se kini ko duro tan iyan na da fara eyan gbodo gberu e sara ko de bi ise ko mo wo bobo ne sori na nko un e je ka bere si ni ma jara mose ise ogbodo duro lapa abi te wa ko gbodo duro lori tabili ti wa na e ka bo si koni ti omo luabi ikoni adani akoko re be ikoni akoko ni to gbon strategon lati afe fofun balawu adugbo ferele nilu ibadan tojo lulu ipinle oyo le sin gbo wa e ma lo si asaye rijara ni agbaye ojo po facebook e lo se awari e ni itona splash fm 105.5 ibadan e like e love e share comment yin e je ki o ma gbera gbogbo ojo po ati abati ba pade ni asaye rijara e wo e ma ya soto tabosi e se be ki e tede e follow e lo nje be eyi ni ofin ni anfani lana lati ma mo ni kete se awon eto wa to ba tin gbo ati aye rijara eyin te gba lori radio agbe osiba kare feyin na oya onje owuro ohun denu a gbe yin debe tori pe awon iweroyin ojojumo le wa won se akosile ti fun tedoroyin re tolani aladelaja loruko temi iweroyin ni awokosere omo to so tan so tan gburaye a pere ire omo luabi 1 ori yin o wa mbe
1: so emi na ki wa ohun ni akojumo akojumo akojumo mo oni yo gbe wa yo san wa lase ledumare ise wa ko ni di ise mo wa lowo o
0: amen
1: alaafia ohun na ni yo si mo je ti wa
0: amen
1: temilade aloko ohun le mi nje o emi na ki yin ka bo se akotun iroyin ti fun tedo ni ikan ni omo luabi splash 105.5 fm awa lagba awa lakoko awa ni baba won e kaabo
0: oda je ka lo si oju iwe ikeje iketa ekeri iwe royin the nation let on je ka ri gbo wi pe ijoba apapo ile de nigeria ti salaye awon ilana eto abo kan e to je pe ilana marun oto won o se amulo re laarin odun marun oto won se ri awon ilana ti won fe gberu iye ti o fe se amulo re yin lati mu ki eto abo ile de nigeria ko tubo duro gere gene ṣugbọn da na ewo bayi lawon ilana wa o awon ta to kale re to le ran eto abo ile de nigeria lowo awon ilana wo gangan ni won so nipa re ta le ni to tun gboro bo ta labi akole akoko yen ehan egbo laaro ni o
1: to eje kemi o bere lati agbon mi oko selu gbasgbo soro eleyi to nwaye o laarin atiko ati tinubu to fi mo ile ise are orilede yi won ni awon gbasgbo si o ma tun feju keke si ni o ki lo si dale lori oro ase le owo ori epo a da pada ati owo kan eleyi to ni se pelu ise akanse nipa ti ina oba eleyi ti se bilionu $15 won ni ile ise are o soro pada si atiko lori oro tatiku so wipe bi ohun ba le di are ohun o bere si ni mo yowo ori epo pada o won ni atoro to so wipe o le lawon kan o won ti so fun atiku won ni oro o le eni to nfi esun o le kan yo so nigba to ba de ile ejo o ba atiku na tun soro o ni anise mo mo nti mo nso o be si ni ohun ti mo nso o ye mi yeke nipa dida owo asele ori epo pada lati fi ri daju pipe bi awon eyan se nra nkan lorilede yi na la tun ro lagbara se ati be lo oju iwe keji iwe iroyin the punch ohun le kunrere iroyin na wa oselu na ni gbogbo
0: oja lori eyi to mu to ra gbelu ala gbegen iwe iroyin lo ko ṣùgbọ́n ṣá ìwé ìròyìn lápọ̀dọ̀ tèmi náà sọ̀rọ̀ láti àkàtà iléeṣẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè nàìjíríà o ọ̀rọ̀ ohun tó bọ́ta lọ́dọ̀ wọn náà ni a fi ń ṣàlàyé fún àtìkù wọn ní bọ́ta bọ́ńbọ́ wa salaye awon ilana to fi dekun owo ori epo owo ro won pada o gbodo se alaye lekun ke ke kene won ni koda ko ko wa se afomo lori orohun sugbon ijoba apapo ile de Nigeria na won ni o salaye awon oro kan wi pe awon ko ayokele e to se be to nlo afefe gas won ni eje mo yi pe ni baye awon osise oba ti owo omodomodun fo ohun to to si won ni ijoba le ise tan o lati ma se kini takoto e sarowo to won awon ona tutun afara tutun eh won ni eleyi na kon on waye lawon apa abiko ni orilede Nigeria fubara lo soro baun kini gbolohun to sele ti fubara fifa oro bota beyen ti fun tedoro yin ni egbo laaro oni
1: to enikan to ti figba kan ri je alakoso fun oro epo ati ipese afefe gas ni ekun na ni ipinle delta okolugbo ohun na ti soro si atiko oni wipe o le da owa sele ori epo pada oni ani ko saye fun olodun 2027 abi se dandan ni mama soro to fi dabe ni pe o ma fi ri oju anu latodo awon araalu awon so fun o wipe ko si aye fun o ni 2027 sugbon atiku tun wa soro si are tinubu
0: again
1: egbe mi yewo e se iwadi mi e si mu gbogbo awon eri nje mi so e mu jade bo ba je wi pe gbogbo awon esun te fi nkan mi bo ba je wi pe fese mule bo ba si fese mule egbe mi lo ile ejo atiku ohun lo soro be si are tinubu pe ni soli be eru obodo eni ti o wodo
0: omi nun kan
1: ba iwe iroyin daily post ohun lo ko awon iroyin yi ijo
0: oda eje ka wa lo taratara sori igbolohun kan o to bota lati ori tabile ijoba ebile e to je ti apa arewa ilu ibadan ibadan north local government won ni ati benu ate lu ate jade kan eleyi to npolongo be pe ahoja bodija awon yara ataja ti nbe nbe ijoba abile ti arewa ti lohun o gbogbo edanu ni o won ni ro ni eyin ontaja ti onraja e se be e mo ba ise ojo yin lo won ni ko so n to jo rufe igbese be sugbon sa gbogbo awon oroyin ti o lekan nle ti o ni gbongbo ti o ri bi ti o to gbe siun to wa wu ye ki tin fofo ya ki won ni e mo ti e se bi igba te gbo rara eyin ogbon nkan kan bo ti nwo kere omo tori pe ayo selu ona ni atejade na eyin okan awogedengbe ada awon ti wa gbara ilu ni mona wi pe adakun ejo jare eye ba fawon ewa buku e mo ta ibo yin elo won ni kini koda awon elomi bi edegbeta naira bi egberun kan owo naira egberun meji owo naira egberun marun owo naira egberun mewo owo naira en bi ti owo ba wa fale si yala yala gan won le ma fun ni egberun lona ogun tabi egberun lona ogbon ki lo fa saba bi orun ni boni imoran ti jade bombo te fote doro yin yen egbo laaro oni
1: to won ni dangote na ni o tin dumo huru o wipe ohun o ma gbe epo wole o lati ile okere olohun o ko epo wole o lati ile okere o kilode kilofa gege bi ogbo epo bi o tu se ngbenu soke won ni be si ni are tinubu o ti ro ajo eleyi ti ma npese afefe gaasi ajo ta mo si NLNG wi pe e pese gaasi e je ko po ya turu ki o le de ro awon eyan lona lati ma ra kowo re le wale gbogbo awon nkan ye ledu wa fi fun wa lofe lofo ne baba ti e wa ta e je ka ta ni owo eleyi ti o ni ko awon eyan pa ti o ro awon eyan lorun oko emu eyan o se bale lati mo ra are tinubu lo so be amo kilo de te dangote fi so wi pe owo ko epo wole egbo ti fun te do
0: epo ba fin na ko se kolu mo ko se to se lo mo
1: eyin o ti e ti
0: ko si cha ko gan o se ra mo
1: igi gan
0: amo rire bayi ke amo rire
1: igi gan o se ra mo
0: ko se ma je e sanu wa tori olorun amo be yin ni o olorun oba yo ku gbeja wa o da je pada soju we karun ikefa ti ikeje iwe iroyin the nation eh eto nsalaye o pe are bola martinobu abdulsalami osoba atawon gomina kan ni orilede nigeria won gbe osuba kare fun opadokun gege bi won ti pe ojo ori ogun lona merin loke pe so be egbe osele ti ADC won ni awon na salaye pe edakun tori olohun e lo tara tara ki lo sele gangan e lo mu alaga kuje e su woni e kan won lo ndumo huru mo huru mo awon ara ilu abara iketa oro na ni salaye bi pe oda bi abani awo wa sota na ti ro ti kere ya usa ati fulani pe e jo ntori olohun e ja mi lori awon wa to ba le pagidi na jagere alaafia alawujo wa ati awon oro wo lo bota lati akata sultan nemo ati abade arin gbogbo iroyin ko a o gbo yebe se ti gbo yin laaro oni
1: to asofin eleyi to nsoju ekun gusu ipinle borno ni legbe ma asofin agba eleyi ali undume na lo ti soro oni wipe ah anu are ti du bu tin so ori tori wipe awon to kotira ti won do n ba sise na ni won kaju e to oni won kuju osun besi ni won mo tesiwaju lati ma ja kule ni ale ndume ohun na lo soro yi we royin daily post lo gbe ekun rere
0: Oda akato ma lo si eka ikede ase ipolowo oja ikoni omoluabi lasari eto edibo gbogbogbo si o mo waye ni odun egbewo odun oko o le meje iyan odun 2027 won ni ajele to nse ko kari eto edibo wa ni orilede Nigeria ti salaye awon ti egbe oselu ti won fi oruko won sowo sori tabili re gege bi oludije ninu eto edibo ti o ma waye iyan ni odun to nbo awon ko melo won ko gbogbo e lagbo ye be se ti gbo yin laaro oni waye ja panu se keka lo se ka ikede ati ipolowo oja ikoni omoluabi agba owo wa nbe ogegun a je ko lo fin oya kun ewo fun wa ogbo gba ni o

bi farama Julian Alvarez ko sin do le sese ju pe ko ni lo sinu iko Barcelona lo le nto tumo si pe ki agba bo le ko tete pa okan re po o aiwe amo o boya iko mi to ni ki mi le gbowo ta won fe gba wa o sugbon ti Barcelona yen ko pa okan re po ko si sara re giri ko mojuto ise ta won gba fun ninu ko Atletico Madrid ko je bo se lohun oje ipade to n jade n yajo yajo lati anu awon igbimo alakoso iko Atletico Madrid.

0: jẹ ko ma lo ni ibamu pelu awon irin ta ba tari sakato do tin
1: yin
0: e ba tin se be akando mo yin mo yin lowo o e pin kari le e pin kari oko e jode se kuku ko tun na pe jade le oke lohun ko ma je anfani fun ko wa wa ni o be tin se be ife lo so wa po oluwa ba ko ni jo jalai lai
1: ami ache du ya
0: adini yin na ni o Aminat Adeto Badmos on loruko temi. Mo tan aye le to se be ko momo.
1: Yeah yeah.
0: O se dada.
1: Maji olama woroyin ta fi danika ni ti omo luabi. Gbankogbe akoko lapodo temi o na ni je ka gbo bi pe isele ohun to sele. E gbo awon eyan somi loju gberegbere omi oju won ko ko mo gbe o.
0: O lagba.
1: Ijambo oro de duro won ni ijoba ibile kan ti an pe ni opoku. Eyin o ni akata won ni be nipele ti Benue. Won ni eje mo wi pe awon omo olomo egbon aburo atele omo iya kan so na merin won won mo dagbere faye ni kete ten to je arabatan won o fun oni elerin dodo mu o
0: ha
1: ki won lo so bayi ta lo fe majele ku sinu elerin dodo
0: ashe
1: bawo ni isele ohun ti le se waye gan baba awon omo na nko ipo olowa bayi
0: o ye ka mo o
1: kolorun ba jowo jare ko mo fi na omo jo wa
0: ami
1: ah emonika o
0: oga
1: ko ja gborun asebe
0: o lagbara
1: iwe iroyin daily post lo gbe agbon yebe se ti gbon yin losun oni
0: o da iwe iroyin daily post lo gbe eleyi na won ni ile ejo eleyi to je ti ipinle eko o na lo ti ni ki mama agbalagba kan any adorin odun 70 years old woman won ni won mo mu won lo sipudo itoni sona o won kokko lo mo jaye fleri nbe na ki won to pada wa gbe idajo kale le won lori nje kini tan se toro won fi di gba nkan gbe be
1: afẹ mo
0: won ni be la bi ni o egbogi oloro cocaine eleyi ti ti fofin de lori ede wa nigeria pe kegun re o mo se mo mama di ba kan ba kan o won di ba yan ba yan won wa fe gbe ja ko lo ilede wa Nigeria won fe gbe lo so ilede ibomi bo lowo palaba won se sege gba kogbi to ye ke gbo ni e gbo lo so tun ni
1: won yo gba kogbi mi re won ni owo osekun ofin o mu enikan o to si re ni asayan dokita alabere le to si je wi pe genji aye ni owo ofin to won ni ipele ti Niger won ni agbarijopo awon senator to je ti apa ade wa ila orun orilede Nigeria o na ni a ti n pe bayi pe kia kia kia o di ni wara nse sa o gbogbo ogoro awon eyan tawon eko ajinigbe eti ojigbe ni bi a ti n josin won afira kia kia e tete e tu won sile o bi be ko kini o wa sele bayen oju iwe ikerindinlogbon iketadinlogbon iwe iroyin the nation
0: o da iwe iroyin daily post lo gbe eleyi loni gba kogbi lo bade o won ni awon osise eleyi tori si imototo ayika to nti agbegbe e ta mo si Lagos State Environmental Sanitation Corps o na ni e mo ti lanfani ati dola momoka ati omo re omo osu marun
1: okay
0: ni ninu majidun adagun omi kan eleyi ti nbe ni abule ado eleyi to wa ni opopo na morose lo to wa lati ilu eko wo badagiri ni o kini ti en wa debe ati ya atomo nibo gan ni an gbe ti a fi de ro bi ti an ti ri won o ati ya atomo ohun se won be laaye ni abi an ti doku gba nko gbe to ye ke gbo ni e mo gbo lo so to ni
1: won yo da won asekun ofin won lo ma to gende kan eri bayi bi eni ogun odun eso ti a fi kan na ni wipe baba re o dagbe faye iyen nipele ti Anambra o nje kini to ni sababi baba agba eni odun 64 ati omo re bayi lokunrin eni ogun odun awon asekun ofin ogba yan mu sugbon rin ajo mejo re won ni ejemo wi pe won mo ti gbe mi lenu won ogoro won rin ajo mi na ni marose nipinle samfara lawon ajinigbe tun se be ti an ko wogbo lo ni bo loro wa de duro bayi gbankogbi niyan egbo losun ni
0: o da baba tara sasa ta lo sinu iwe iroyin daily post iroyin kan mo tun be nbe ipinle delta o na mo ni isele alagbara mo ti sele o won ni arakunrin kan eleyi ti oruko ti e ni favor iyawo ile e blessing na lowo sususun olu omo olomo laluki oyin lorun emi se be bo lenu omo olomo bo ni sele ta so nipa re ise waye gan kini sisu tesusu laarin awon mejeji to lo fi da be ba ko gbe alagbara ni amo baba tu wa agbara pata lo si ipinle Niger won ni awon karamba ni eda iko akonona to ni agbara frasi ni won o na ni mo yabo abule kan o yin ni abule gala won ni bi o ti debe bayi tara tara ile olori abule o na ni won lo won ni bi o ti n debe ne pe iwo iwo ni won pase bawo gbodo dese gbo abule re mo iwo o fe ri awa labule ti e mo ati wo atabule atawon ara abule awon jo niyin ni o won ni ko woke ko wole ojo na lo raye mo
1: won
0: si se be gbe mi lenu eni eleni
1: o ma seun
0: ha olori abule ti o gbe mi lenu re yi bo lo se je gan si eni ti se alakoso fa gbogbo to ni se pelu eto ogun lo ile de wa Nigeria eyin o mo tun gbo losan toni abe ri po gba ko ni o si re pi
1: kọlọrun ba jọwọ ki o ma fi iṣọ re to lagbara ko ma fi ṣọko wa wa o
0: ami o
1: wa yi o gba nkan gbin meji mi re won ni eje mo wi pe awon ara ilu meji kan won se be won ma tun ti demi won legbodo
0: ha
1: tori wi pe okada lo popo won ni sadede o ni sele ohun mo to sele ipinle sanfara yi na mo ni kọlọrun oba ko mo sanu wa nbe ile ise olopa fe wo sekun ofin gbe afrasi mewa kan be ni oba suv oko to duro tan won ba lakata won awon bi ibon ada obe daga ake ati opolopo awon nkan buku na ni ka makata won ni bo loro de duro ngba ti a ba gbe wa ni gbogbo re nko a gbon yebe se ti gbon yin losan oni
0: o da ti a ba ntoro omo lowo olohun ta ba nbere omo lowo
1: osoke
0: baba nfeju toto lati romo bi eja ma la ka ma be lowo olohun omo eleyi ti o fun wa ko je omo tutu oju ko je awon omo alalubarika ko mo fun wa ni omo ni siseku ni si omo ti gbe mi lenu bi e o won ni ipinle anambra ah odomokun kan eni ogun odun eleyi ti poruko te ni piska ogbogu o na lo mo ti se be egbe mi lenu baba re bayo owo siku awon agbofuro ni ipinle anambra o ti wa mu ni sikun sikun sikun kini to pode gan to fi gbemi lenu baba to bi lomo ba ko gbe to lagbara gba ni o e gbo losan to ni amo sa o baba lo o si ipile kan ile ita mo si ipile kadina won ni eje mo wi pe awon mo se ologun ile de wa Nigeria ile to se takutaku nbe o na ni amo ti se be do la awon eyan kan o eleyi ti ogoro awon karamba ni eda tin jiyan gbe bere owo e ti won jigbe bo gan lowo ise tun se dunle ni ipile plateau eyan mo gbo losan toni tori po gba nko o si re gbi
1: won yi o gba nko gbe miran kan lohun oba ko ba ni ro won lojuma ni o
0: ni o
1: won ni eje mo yi pe isele miran to sele won ni ori oku arakunrin kan eyin oni irona ni bo lo ti waye sugbon le ise olopa won lawon ti salaye oro kan e ti ni ja lerinrin pe won mo ta kidi ni eyan o won so da je won ta kidi ni eyan mo ni o ti se kan le gben pe ko si n to jo be
0: okay
1: e ri bayi bi afikan lohun ko ma gba wa nibe ni sugbon so opolopo omo orile ede ti Nigeria to to bi egberun meta de ni ogun ni ye o na ni o ni o se be won wa won wa won won o mo gburo won nibo ni o wa na ta lo gbe won lo abi adagbere faye na ngbati aba wa ni gbogboro yin ko a o gbon yebe se ti gbon yin fun ti osan oni
0: o da isele jamba ina kan leyi to sele yen ni le itaje epo kan yi to wa ni agbegbe kan ti o pe ni Rano ni ipinle Kano won ni je jamo yi pe n to sokufa isele jamba ina yi o na ni generator ero amunawa ni o e ti ni lori ibi titi sise lowo o na lo baje si bi baje to baje o na lo mu ki owo na ko seyo ina ta so nipa re ise lanfani ati pa
1: o
0: to di pe yo tun mo ran mo bi na le
1: ma
0: won apa bo mi ele ti nbe ni le taje po hun eyin o mo gbo losan to ni makoko re ba ti to ni amo se sele eleyi o so kale layo ni o gba nko gbi to so kale layo ni won ni amo ile de wa Nigeria ele to fi le South Africa se bugbe bi meta di ni a adorin 67 o na ni mo tun ti lanfani ati sere pada wale bayi o wa so ile ede Nigeria ti sele baba nla baba won bo gan ni sere rin ajo ohun awon eyan kele to lo nsege ola fun ite ni won tun se atile fun ijoba lati lanfani ati ko awon eyan yi wole awon igbese wo o na ni a tun gbe eyin o mo gbo losan toni o gba nkan gbe to sokale layo ni
1: o da ka tun wo wa o tori pe gba nkan gbe ka so layo miran re wọ́n ní ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè nàìjíríà ti ṣẹ́ lálàyé pé owó bàǹtúbàǹtú kan tó tó mílíọ̀nù ẹ̀yìn lọ́nà ọ̀tà ó lé márùn-ún lé ní ọ̀ọ́dúnrún ìyẹn 365 million naira owó ọ̀hún kọ́ owó ìlànà kóríyá ni o fún àwọn iṣẹ́ ìwádìí alágbára lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ àti ìlànà kóríyá fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n bá ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n dúró tán yanyan pátá porongodo wa yo da opolopo iroyin yi o na lo se be to wa lori tabele wa ayo panu seke die ka lo se ka ikede ati polo oje kan ni omoluabi agbawo wa nbe e wa lo se ata ayojara ni agbaye ojopo Facebook e lo se awari e ni tona splash fm 105.5 Ibadan e like e love e share comment yin e je ki o ma gbera e pin o mewa mewa eni kokan ogbagba ni agbawo ajosepo ti o lowo nu a fe gbara wa ni dawole
2: Babe, why are you frowning for me now?
3: Come and make noodles for me.
2: Hey, this woman. Okay, how do you want it?
3: I want it as it is hot. Let it burst my brain.
2: Okay, I'll make it. But if I make it, I want a kiss.
4: Leave it to Golden Penny. Because with Golden Penny noodles, you'll get your noodles how you want it. Enjoy quality, nourishing goodness of Golden Penny noodles for that irresistible taste. Golden Penny noodles, now available in stores near you.
5: Life no dey stand for one place sake of say person get headache, backache, muscle ache, menstrual pain or toothache. That's now why millions of people dem trust Panadol Extra. Dem don prove in combination for clinic saying they give extra relief for pain wey tough. If it no be Panadol, e no fit be like Panadol. Make you always dey read the label before una use am. If the symptoms no come out after 3 days, I beg, go see your doctor or physician.
6: Ejo e fun mi ni laji go.
7: Arabirin, e si ra aburo ororo ni. Ohun ti o mo to wa ninu e. Ni temi o, ororo power oil ni mo nra. Papa julo, won sese se apopelebe power oil tutun to tobi ni ilopo mejiju eyi ti won ti se tele lo.
8: Apopelebe ororo 90 ml power oil tutun 300 naira gbere ni. Owo ore o si fa ni lapoya.
9: Power oil, power oil.
10: Some days don't stop. Between the morning rush and endless meetings, finding a moment for yourself feels impossible. When that moment comes, make it count with Cadbury Hot Chocolates. Creamy, chocolatey, made with real cocoa and milk. Just add hot water.
11: Enjoy Cadbury Hot Chocolate at 350 Naira only. Cadbury Hot Chocolate, the treat you deserve.
12: Olorun mo laye mi
13: imole to de o Olorun igba laye mi ome ledu mo re number 1 latori oke budo Jesus preeminent for all the nations ni badan do tun ma bale bage sori le agbara mi ma ti Holy Ghost City emere ni koja kila ogugbona na masose ibadan si abe okuta pelu gbaju gbaja isoji alagbara lati yanu great Holy Ghost revival and miracle olojo merin gbako pelu akori imole de the light has come
14: imole de
13: gbogbo yaro do ona apata omi adio kila ilu badan ti gbogbo agbegbe e to ku amojo ba ifa royal gidi agbara olorun ipe yi lakotu tuesday 25 to friday 28 august 2026 atago meri role lojo kokan lori le yanu Holy Ghost City oju ona ibadan si abe okuta logan lo ni ro ke soro gbogbo ndoro itan terasa se ma bo igbala iwosan idusile pelu awon ebu jankajankan ni tara ati ni temi bi owo onje tutu aso atawon ebu mi na lori sirisi nigba to larun ba lo iko re apostle doctor layemi ome ledumare number 1 adedi pupo akan fe ma wa lati miracle city odeyemi street tibati road oju alaafin ati ni gbogbo eka ijowo nilu ibadan 0045452586
0: Jesus. Ah, ebi n pa ka si nkan si ni la.
15: E ka bo ya mi. Ki le wa je bayi o.
0: Ah, iwa na, mo fe unje to yeruku lala to si ta lenu. Mo fe ko lo tirin, ko ma si se meyen meyen. Mo fe ko sokutu o. Ko gba yagi yagi. Mo si fe ni kia kia. Se le se sa.
15: Be ni iya mi. Golden Penny noodles lo le se.
16: Golden Penny noodles. Bi o se fe lo se ri. Je gbadun ojulowo adun Golden Penny noodles.
0: Mo se won oko mi. Bi mo se fe Golden Penny noodles ni gan lo se se yi.
15: Iya to ya yi to si mo tojo omo ni.
16: Golden Penny noodles. O ti wa ni awon ile itaja ni to si re bayi.
17: Airigina lairabu ke okere ba ko bi ba ko
18: me wa sele ninu aye

0: chair na yodogu. Only the best.
1: A mo pe kilo fe ra yen ororo sebe ni mo fe ra jare
2: ah ororo aburo ti oloruko ke
1: ohun re ko won ara o si man gbadun re
2: a mo pe
1: won ti pe ifa ma fani lapo ya o ororo wo lo wa fe kin ra bayi
2: ororo Devon Kings lo ye ko ra o je ororo isebe to poju owo o si ku fun eroja asara lore vitamin A
1: ororo ijon ti mo le yan layo fun emi ati idile mi
2: be ni o paro
1: o le ra iwo ba ti owo re ba ka o si mo pe wa gbadun
2: onje aladun to ba fi ororo na se
1: o to lo so o seun ore mi mo ri daju pe mo so fun gbogbo eniyan pe ororo Isebe Devon Kings your ororo isebe to dara
2: o dara be ore mi
1: Devon Kings ohun aladun adun to ko ebi ati aramora o wa ni gbogbo ile itaja jakejado orile ede Nigeria.

0: Tom. Breathe through it.
1: Roro wa o, ejo e fun mi ni laji go.
2: Arabinrin, e sin ra aburo ororo ni. Ohun ti e o mo n to wa ninu e. Ni temi o, ororo power oil ni mo n ra. Papa julo, won sese se apo pelebe power oil tutun to tobi ni ilopo meji ju eyi ti won ti se tele lo.
3: Apo pelebe ororo 90 ml power oil tutun 300 naira gire ni. Owo re o si fani lapo ya.

0: akuku mo bi an lo ibe la ti de
1: Nigeria olori Nigeria
0: a mo bi an re a ide be ni Nigeria feran to da pupo pupo besi lo mo Nigeria na fe ifokabale ninu orilede to ni anfani ati goke agba ninu orilede to lo nro loro ninu orilede to luwa da lola
1: odun meta leyin
0: Nigeria o se foworo seyin nibe ta ban soro nipa awon orilede to lo nfun ni awon eyan to fi opolo jin ki pupo
1: Nigeria
0: je kan be Idi abana si ni pe te ba wo awujo agbaye lo shasha ni bi ti ati ri awon orilede Nigeria to je wi pe eni ma ba won ni iwaju koda to ba je intellectually ninu kadwa ni bi ati gbe opolo kale Olorun fi opolo ro orilede Nigeria gan ade nja fafa gan lawon aye ta ba wa omo Nigeria un sole omo Nigeria ki sojo ile ete firi wi pe won ma nwo wi pe omo Nigeria egun po pupo fun won
1: ogoji adun ko je
0: to ba jagban bi tin wo ti se casual work ni e omo Nigeria ti o ja fafa nbe dada ku si se to omo Nigeria o le se se ka ti je ina sha ka ti lowo lowo ka ti lowo lapo ko siru ise to omo Nigeria o le se e wo awuju agbaye lo ke wo awon ti won dipo shanku shanku mo e ri wipe omo Nigeria wa nbe ṣugbọn to ba wa nri be ta ba wa wo le wo so tumo si wipe a se da

0: inu DJ ti La Liga iko ti Celta de Vigo Osasuna lo lo pamole pelu ami ayo meji seyo kan bakan na iko ti Barcelona wo fi aje iko Athletic Club Bilbao ami ayo meji sodo oniyan lanfani lati bade ninu DJ ti EFL Cup Luton Town iko Chelsea fi aje ami ayo meji sodo lo lanfani lati waye bakan na iko ti Fulham o na fi aje Wimbledon pelu ami ayo meta sodo oniyan lanfani lati bade bi nkan se je niyan baba so nipa awon figagbaga eleyi to lanfani lati waye idije ti Europa League iyen qualifier asikagba o na lanfani lati waye le ni awon fese won se lori isirisi o waye iyen lapa be won ti mo awon ti o yanjo bakan na idije ti Conference League asikagba qualifier yen na o na waye le ni awon fese won se yen po gan ni o bi nkan se je niyan bo ba tun di lola awon figagbaga o ma lanfani lati ma tesowo waju lori isirisi *347*1004 *1#*347*1004*1# le ma fi gbori wole lori ti kaase yen o abi ke gba oju opo ti taye lukara wole iyen www.kaase.ng www.kashe.ng lanfani lati ba be yen wole abon *347*1004*1# short code yen o nlo lu ni werere isere e ma gbagbe wipe promo yen na nbenbe yen ba ba so nipa buy 3 get 30 ticket promo yen na lanfani lati lo lowo le to de je wipe ni ola ode yi moja agbokun o si nbe lola ode yi cashport yo tun lanfani lati waye ma gbagbe pe gbogbo awon tun ba lanfani lati ma play lo gbogbo asiko bayi awon na ni won o lanfani awon na ni won tun lanfani lati mo gbenu si bo ba tin di cashport ogbeni odeyemi omo kure of Chelsea Kasim Hafiz Folonso of Chelsea Eva awon ti Chelsea won ti lu ilu won ti lu ori aye lu kara won ti lu be pa to yi ba bi odun Oluwa tobi loba Olarin waju miki omo bile e se ngan ni o ogbeni odeyemi omo kure wahala epo of Chelsea of Chelsea of Chelsea okay mo nbo lapa be mo nbo lapa be lomi dada mo wa pelu e Alhaji Akeem Ome number 1 Chelsea ni gbogbo ilu Oyo niyan of Chelsea gbogbo nkan ti nsenu re bayi o eje n bo soke okun ninu ko ti Atletico Madrid won ti je ko di mimo o gege bi eni to je CEO iko ti Atletico Madrid ta ba n so nipa Gilmarin o je o di mimo iyen ninu foro wa ni lenu wo kan ile ta won oniroyin se fun wipe oro Julian Navarez agba bolu yin yo lo ko lo yo lo ko lo pelu bi nkan se nlo yi kini nkan ti a tun ri gbo o ni a ri pe o ti di bi e meji lera lera bayi eleyi to ti padanu igbaradi ti o lanfani lati se igbaradi leyi to je pe ara re o mokun to o ni ara re ti o mokun yen o lo je wa logun o ni sugbon se ri ko ti Barcelona gbogbo awon ogbon eleyi ti won da yen gbagbe yen ni be ba gbo o le gba inu ko mi o le lo inu ko mi o ko gba be lo inu ko Barcelona amo pe awon funra awon se awon so oun si tun tenumo pe awon funra awon o ta ipe Julian Navarez sinu ko Barcelona lailai ododi amo iroyin kan ja ko di mimo ipe iko ti Atletico Madrid won ti open di yen pe okay to ba dabi eni wipe o fi ife han si awon ko mi won ni o wa fun tita £120 million on lowo ti won pe Julian Navarez o bi o ba fi ife han si iko ti Arsenal gege bi royin e se je ko di mimo wipe iko Arsenal se tan o lati submit bid yen officially yen fun iko ti Atletico Madrid yen ti won ba sakesi pe o dabi eni pe agba bọọlu yi o ṣetan lati wa sinu ko ti Arsenal gẹgẹ bi iroyin ṣe n jẹ ko di mimọ bi nkan ṣe jẹ niyẹn lapa abẹ yẹn bakan naa ninu ko ti Chelsea ifigagbaga eleyi to waye leni tori pe opo na lo wo yi pe Enzo Fernandez kurusi ku lanfani lati kopa yen ninu figagbaga temi amo iroyin je ko di mimo yi pe saaju ni Enzo Fernandez ti ba oluko ni Sabia lo nso soro wi pe egbo oga ifigagbaga ile ti o waye leni baba nso nipa idije ti Carabao Cup koju ko ti Luton Town wi pe ohun o lo pe ohun o la nfani lati gba ifigagbaga papa julo e fun mi laye tori pe iko ti Manchester City o dabi eni pe ajo soye po oro tin waye o tin waye lati fun ni anfani lati fun ni anfani lori transfer yen ohun lo fa sababi ohun lo fa sababi ti Enzo Fernandez ti o fi si nibi ifigagbaga iyen titi ni nibi ti iko ti Chelsea ti won ti lanfani lati fi aje iko ti Luton Town pelu ami ayo meji sodo lo bade tori pe Danny Welbeck o bere figagbaga yen amo nigba to di abala koko omi ni won ta lo ku seni to raye mi awon abala elekeji ki lo bere si nile leyin iseju mewa eleti ifiga leyin iseju bi marun ti abala elekeji bere ni 15 minutes Danny Welbeck o lanfani lati mi awon re akoko iyen fun iko ti Chelsea ninu figagbaga re akoko fun iko ti Chelsea bakan na second goal waye iyen bi 79 minutes Akeem Odofin agbowo eyin yen fun iko ti Luton Town ohun lo se on goal yen ohun lo mu on goal yen wa ohun lo se on goal yen o iyen fun iko ti Luton Town lo wa fi je ami ayo meji sodo bakan na ajo soye po oro ti waye laarin iko ti Chelsea ati iko ti Aston Villa iyen lori asole won baba nso nipa omo bibi orilede Argentina yen omo odun 23 ni mo nso nipa Emiliano Martinez ajo soye po oro ti waye laarin iko ti Chelsea ati iko ti Aston Villa owo kan to nlo bi £7.5 million oni won jo fi ori oko so dun si o bakan na Emiliano Martinez yo ma towo bo iwe adehun pelu iko ti Chelsea adehun odun meji oni o ma towo bo se wari adehun odun kan wa gege bi a year option ele te pe won fi ami si ori adehun odun meji yen wi pe o sese o bi o ba fi pari odun meji yen odun kan ele ta won soko yi o sese ki won tun activate ko je bi odun meta ama adehun odun meji o nlo lanfani lati towo bo pelu iko ti Chelsea iyen baba ni o lanfani lati towo bo pelu iko ti Chelsea tori pe ajo soye po oro ti waye laarin iko ti Chelsea ati iko ti Aston Villa £7.5 million o nlowo ti won o mo gbe *347*1004*#1# le ma fi gbori wole tori baba fi ma ri bi iseju bi melo kan ma yi koto yen fun ti tasale Fawaz Bado of Chelsea Mia Beletti Ojo Ore Oluwa of Chelsea bakan na Akeem Olaya of Chelsea ope emi aleshin loye obaka ope emi aleshin loye gbo e ti senu re bayi Fawaz Bado e seun gan ni hotel wa nbe yen tori tiwa Ojo Ore Oluwa e seun gan ni Prince Tolulope Emmanuel of Chelsea Akeem Olaya e se o Oje BC Tunde e seun gan ni te wa nbe yen tori ti wa Rocky Bishola of Manchester United lati Amuda e seun gan ni o te wa nbe yen tori ti wa Olaniyan Timothy Obaka Toib B Adio Olamilekan Iziaka Afis Alabi e seun gan ni o te wa nbe yen tori ti wa King Akeem omo Jagaban e seun gan ni o okay mo si tun bo lapa be yen o dinu ko ti Arsenal ninu forowanilenuwo ile ti awon oniroyin ti won se fun olukoni Mikel Arteta won bilere iyen lori Julian Alvarez wipe anfani nla leleyi tori pe ba ba wo eni to je sporting director yen fun iko ti Arsenal lowo bayi Andre Beta lati inu iko ti Atletico Madrid lo ti wa o na lo sokunfa bi Julian Alvarez bo se wa sinu iko ti Atletico Madrid awon oniroyin wa bi oluko ni Mikel Arteta le ri pe e ri eleyi bi anfani kan lati gbe agba bolu oluko ni Mikel Arteta oje odi mimo yi pe ohun e fe soro iyen lori agba bolu ti o ba si iyen ninu ko ti tohun ohun o like ko ohun o mo soro lori re o da awon oniroyin ni okay e ja kuro lori iyen e ja kuro lori iyen won ni awon agba bolu opo awon agba bolu eleyi ti o ba wa sinu ko ti Arsenal kilode funra won ni won ma so pe inu ko bayi won la won lo e pe inu won ma fe dun lati wa funra won na ma so oluko ni Mikel Arteta ni ohun o damoran re ri e ko won so fun agba bolu kan pe tori pe won fe gbe wi pe ko lo declare ni gbangba ode publicly wi pe inu ko Arsenal ohun lo se ri gbogbo awon agba bolu ti won so be ri wi pe dandan afi Arsenal eyen labe tito hun oni o wu won ni ki se pe boya eyan kan lo ko won papa mora ti won fi so be oni ki se pe eyan kan lo ko won papa mora o won bi lere oro iyen lori ti Gabriel Jesus iyen agbowo waju yen ninu nkan ti Arsenal mo bibi orilede Brazil yen o je odi mimo fun won wipe won bere wipe kilode agbabolu yo si ni buba agbaraje ko si pelu awon akegbe re be ni Mikel Arteta ni pe o ni se pelu ya agbabolu eleyi ta ni lu bayi o ni se pelu serin to se ohun yen o ni se pelu ya agbabolu eleyi ti ko Arsenal eleyi ti won ni lu bayi bakan na so lori won bere oro lori Gabriel Martinelli wi pe oni ma kokko de buba agbaradi lowo e be na oni o kokko lo to yato si pe o nda igbaradi ti e o nda se oni se riru nkan ba yen o lo le da se o le le ri ti o kokko fi buba agbaradi le oni kaluku lo ni ohun ti o nba fa labenu te ta de yanju re ni kokkan e le ri ko tete pari igbaradi ko ma lo o na o ni titi e eleyi ta won yanju lowo gege bi Mikel Arteta bo se nda won ibere yen ni kokan niyan idije ti UEFA Champions League won ti pin won mo se ma wa si awon iko eleyi ti onikaluku won ma lanfa ni lati ma ba play ku si akoko ni ba ni ma gbe wa de bele yo kokan amo n to daju tada ni pe iko Arsenal wo tun pade iko ti Real Madrid iyen ni sa yi ta ba nso nipa group phase ni group phase won tun lanfa ni lati pade iko ti Real Madrid awon fi gagbaga ile ti iko ti Manchester United yo ma ni ninu dije UEFA Champions League yo ma play iko ti Bayern Munich Atletico Madrid Roma Sporting Lisbon RB Leipzig Filari ati Saba bakan na yo ma play komo iko ti Bayern Munich o na ni iko Arsenal o ni Atletico Madrid o ni Real Betis Manchester United o ni Bodo Glimt o ni Lille Slavia Prague ati Fikin bakan na iko ti Liverpool awon o mo lanfa ni lati koju Atletico Madrid iko ti Inter Milan iko Porto Brugge Filari Galatasaray Lens ati LASK bakan na ba nso nipa iko ti Arsenal iko Arsenal o ma pade iko Real Madrid ninu dije ti UEFA Champions League ni sayi won pade iko ti Bayern Munich iko Borussia Dortmund iko Real Betis iko Lille Napoli ati Saba bakan na iko Barcelona won ni Manchester City iko ti PSG o ni iko Barcelona yo play iko Manchester City yo play iko Roma Aston Villa Galatasaray Filari ati iko ti Como bakan na iko ti Barcelona wa ni iko Manchester City lara awon ko ti iko Barcelona o ma ba pade niyan iko PSG iko Aston Villa iko ti Sporting Lisbon iko ti Feyenoord iko ti Galatasaray iko Como ati iko ti Zeba bakan na iko ti Real Madrid won ma koju iko ti Inter Milan ni sayi won koju iko Arsenal won koju iko PSV won koju iko Roma RB Leipzig Shakhtar LASK ati AEK Athens awon ti ko ti Real Madrid o ma pade niyan okay okay e se ngan ni o te wa nbe yen tori ti wa lori ikanni bani dore Facebook e se ngan ni o wa pelu e baba mi eni olomo akoraye ni Linus ni Chicago lori le di America e se ngan ni o ogbeni Raul fowo tutu awon ti Real Madrid niyan ijoba atalo e tun pade ko Arsenal yen ni Saturday wa laarin waju omo soni bare up Manchester United iyan ade emi omo ba up Manchester United abi season Olorun ti pe ori be Olorun ti pe ori be bi nkan se je niyan bi nkan se je niyan o ta leni to ni owo iyen fun ti tasale ko to di pe a ma fi yi se lo ta leni to ni owo yen ta leni to ni owo ifun ti tasale *347*1004*#*347*1004#. Okay awon number yen re lura won o re lura won o re lura won lowo okay 0701 lo bere number yen 0701 lo bere bakan na 2437 lo pare e okay o ti ring ba hello iya o re bete e ja tuntun pe fun igba ti tele keji ka tun pe lekan si e ti o ba lo ba a je pe ka delete ni 0701 okay o ti ring ba o ti ring ba ah any it is sun o ti sun o ti sun o ti sun o ti sun o ti sun kusa koko ati pele meji bayen ti eniyan o gbe to mo ti delete alanfani lati mu number mi bolon ba ni pe olorun ba ni keni o gbe nti 0808 o nlo bere number ile 0808 o nlo bere ko to di pe a ma fe yi se lo iyen fun ti tasale 0808 5918 lo pare e ta leni to ni owo yi fun ti tasale yi ati delete ati mu number mi arojo mu solokun o na ti ringi fun igba koko 0808 5918 hello e kale oruko yin ati bi te tin soro lati kan ni Splash FM ni hello
1: hello
0: oruko yin ati bi te tin soro lati kan ni Splash FM
1: Olajide lo soro lati Abata
0: oda ka se ese ti je ri
1: garafa
0: ti je igba wo le tin play
1: mo ese bere na ni sir
0: nijo le bere nijo le bere eni na le bere o de obo we obo soju e to e ti je 25000 naira yen ni asale teni customer care ma pe yin owo yen o si wole mo je ke mo bi nkan se je niyan bi nkan se je niyan yen fun ti tasale loruko lootu eto yo tun baba tun di omo lawo Alex Ferguson dolapo akindapo lo je ke gbadun mi lapo do ti yin be sikirwan di oju itere loruko titemi titi ola ta tun ma pade ire ata o pelu bukun la fi pade o dabo
2: Splash FM 105.5
3: Nígbà tí wọ́n bá kí orúkọ ẹnìkan níbi ayẹyẹ ìkẹ́kọ̀ọ́ jáde ohun kan ṣoṣo lẹ máa ń gbọ́ ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá fetí sílẹ̀ dáadáa ẹ máa gbọ́ ìró àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn tó wà lẹ́yìn àṣeyọrí náà àwọn òru tí a fi gbàdúrà kíkankíkan ìfẹ́ àti ìtọ́sọ́nà líle bàbá àti àwọn òru aláìsùn tí akẹ́kọ̀ọ́ alápọn fi kẹ́kọ̀ọ́ nítorí wípé àṣeyọrí kì í ṣe ìrìnàjò ẹnìkan ṣoṣo fún wa ní Sanlam Alliance àwọn àkókò ìwúrí báyìí kì í ṣe àṣeyọrí nìkan ó jẹ́ ẹ̀rí ẹ̀rí iṣẹ́ takuntakun ìfọkànsìn ìtìlẹ́yìn àti ìlọsíwájú a kì í wo àwọn àṣeyọrí pàtàkì rẹ nìkan a máa ń ṣe ayẹyẹ pẹ̀lú gbogbo àwọn tó ràn án lọ́wọ́ láti débi tó wà pẹ̀lú àwọn ètò mádàndófò wa tó yọrantí à ń rí dájú wípé àwọn àkókò ìwúrí rẹ kò yí sí ìbànújẹ́ kàn sí www.sanlamalliance.com.ng láti mọ̀ sí Sanlam Alliance gbé ìgbésí ayé pẹ̀lú ìgboyà.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi ni ale yi e ka ale le mo to ti de pastor dekunle epavras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midiri market gbagi titun ni ilu ibadan daddy ati mommy ni bo le tin gbun mi mo ki yin to logun lale ke to sun leto ko to di pe lo sori bed leto yi nbo le tin gbun mi kakakiri agba laye engineer e ma mu mic ile e ja dupe lowo baba mi baba re olohun ti oje won fe lo mi se o ti ipo ninu egbe ajiwo so engineer e ku yawo mi wa ko wa so do

nice. Gbogbo eyan omo Olorun si kigbe ogo ogo ogo bo se dobale be se kunle ni ogo ogo ogo ogo ogo ogo Olorun mo gbe oga ipa ninu ipa ase ninu ase ijinle ife Jehova eni to nfo won agbara Jesu o se eku itoju wa 7 ni be lori 2 gbogbo eyan dide nle e ja jo ki hallelujah meje gbogbo eni to mu owo re dani won o jule fun o mami e ka ise meje si waju o ye je nwo 1 2 daddy eyin na e ka 3 4 5 6 7 ibe yen te duro si yen sport yen perfection ni ibe leti ki hallelujah hallelujah lawon orun ke o si nkan meji to ba tin ba won ke ibukun ati iri orun a si ma se si wa to mo lori kini ko sele loni somebody stand up and shout 7 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ese ogo ogo meje ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya adupe lowo baba mi bi ese kan siwaju mami mo so le kan na gbogbo igbese ton mo gbe ninu aye bo ba ri ami se ko mo je ilo siwaju in the name of Jesus mo ti joko sa e mi joko mami oluwa ni ki gbogbo eyan omo olohun pata ke gbe omi pade mi lori YouTube ati TikTok ati Facebook laaro kutukutu lola ni ago mefa abo wa foju kan mi live neat and direct odekunle Epaphras woli lori afefe ori mi kan lo si odekunle Epaphras wa lori Facebook wa lori YouTube e follow mi ago mefa abo ago mefa abo 6:30 enikan ni kini di oni ilomi wa pe number 10 o daju oni ti awon odo nside ipade won omi ten ma wa so ba se se nkan si atijo ta lu ngba ta ba do Facebook to ba simbe oni gbo information yen o e mu gbogbo ko se to le connect mo lori gbogbo awon social media yen iba se TikTok iba se YouTube YouTube ti e daju iba se Facebook bi ogo se nje ti Olorun omi number 10 e wa ki wa lasansa ati ngbadua si omi o pe mewa bayi mo fe soro kini dikeji to fi bodo

0: Asin.
1: Deka. Kupi. Oga gbigbe.
0: Tohun na pe.
1: Odiatari. Awa kusapo. Amo opolo ori olungbun. Onla ni lo fi se go complete re. Afo. Awa se ko gba won kan tele ape. Awa ko opolo le lo. Eja gbe kan tawa ti waju. Eja lo si powder. Tawa ti wa lo si powder. E wa ara epo pupa. Era ori. Ori e wa lo gbe si bi ori opanu. Oru gbodo yo.
0: Ti o ti yo dada.
1: O ba ti yo. E wa gbe wole. E ti te ti ju yi.
0: E wa da se ebuyan sinu e. Hello? Ha. Hello? Kasa. Oh my gosh. Oda. Katun kwariti. Hello? Ema bino.
2: Kabis
0: diyo. Oh.
2: Yes, sir.
0: Muduke ba mi eshe yon.
2: Ema bino. Networking.
0: Eshe yon.
2: So, ti, mba ti wa wibay. Time ti se yon ban jolo, to ti fe jotan. Wa walo mu ye pe ba luwe. Di. Ibi to me ba ti bi en ba le bunu ole we bi en ba le bunu le kale nton we nu ole ni me san jade le
0: won
2: bu die si ke ni yen tan ba ti wa jo tan mo won wa da sinu maraya tan ba ti danu maraya o wa ni gbe mi ṣugbọn o oga mi o pe ni to ba lu steyi to ba fi ba te yan oro re oda igbaye lorun
0: se idumare
2: Orupe ti ni tona ni a fi ma je olongo. Omi ni won laye lohun ti ba luyo mo mu ti e.
0: Ti doran yan.
2: Iru ni ko mo ru won wa o. Gbogbo ni ju wa nlo. Yo ma ta ya won la la wa fun eni e. Ewu ni se koda ko mo ni se. Ko mo ni se kankan nu mi gba. O fi rudu mari oba ko le mi bura. Ko mo ni se kankan. Won mo fori nla la je. Bi pe mo fe koli, mo fe ra moto. Yo mo ri ti e se nbe. Amo elomi nbe to je pe Olorun Olorun fun ara re todo oba to lagbara ni bolo se da oje ara re si bomi o ja la ilu to da to pe ti ilu ke ilu ke ba wa lowo re o le lo mo le aburu si
0: e ku la kaye e ku la kaye papa julo o da ehn
2: mo fi e ti sun ni mo fi gbogbo ri ti gbeto mo fi bura fun yin to ba so ku ogun ni o ku mi oko Olorun
0: ah kurupe e se mo je ri e se
2: o ba je pe bo se ri mi o ready ati file
0: fun
2: yan to pe te ba fe lo mi jibiti ni o ma fi lu
0: but
2: eni kan ba ko ti lagbaja mo ba
0: n ko ati e ti so si waju pe ko ti e ni je ni ko ni je ni ko ni je gbe en to ba ti la niyan lati fi lu jibiti ko ni je fun ro won
2: Ìtọ́nà ni a fi máa jẹ lóńgbò. Tí wọ́n bá wọ́n láyé lọ́rùn ọ̀fẹ́ ní balùwẹ̀ mọ́ mu ti.
0: Sọ́rọ̀
2: bá ń rú wọn wá
0: o. Àbí o.
2: Kò di gbọ́dọ̀ rè di mẹ́ta lọ.
0: Ẹ kò làákàyè.
2: Olóògùn máa rìkọ́ lẹ́mí mi gbọ́ oògùn ni. Kíní tọ́ wà nù rẹ̀ wíri ìjíjí tọ́ wà nù rẹ̀ kí wọ́n má bàa lè bàjẹ́.
0: Nìyẹn wà níṣẹ́ tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ kò làákàyè.
2: Ẹ
0: já tó dànù. Mo dúpẹ́ o. Okun bá mi. Ojú òní tì í. Ẹ ṣe. Mo
2: ń torí platform fún àwọn tó jẹ́ oníṣègùn.
0: Ṣùgbọ́n
2: tí ń ṣègùn kọ́ mọ́ sí.
0: Ẹ ṣeun. A bá pàdé platform lọ́hùn. Ẹ ṣeun. Tìyín ò ní bàjẹ́. Ẹ ṣeun.
2: Ó ṣègùn kó sí tọ́ bá wù. Orí táwa fi ń jẹun.
0: Ẹ ṣeun ojú òní tì yín mo dúpẹ́ o ẹ ṣeun sá yóò máa lọ́kùn bíi prayer báyà ó ti tásìkò àbíbò wa ni ọmọ musa nìkan ló dẹ̀kun tí mo fẹ́ kọ́ parí tọ̀dọ̀ tí wọ́n yẹn náà kalẹ̀ láǹfààní oh my god ok olúwa ṣeun ọ̀yá láàrin ìṣẹ́jú kan bàbá hello ànábì ọjọ́ ẹ ṣe mo dúpẹ́ ọ̀yá ẹ jẹ́ àlọ́.
1: Ìjọba ti wá lọ sí powder mo ti lẹ́fù rì sí inú ọ̀run tó bá ti wá yọ
0: a wa da ebuyan si
1: ẹ jo yi ẹ wa da si ori yi gbọdọ to o nitori ẹtu ina o pọ diẹ taba ti wa da ẹtu sinu ori un kẹ wa mu epo pupa yi ẹ da mọ kẹ wa mix ẹ pọ o ti o pọ mọra wọn ba
0: bẹẹni
1: kẹ wa gbinu ile gbogbo pe won le oni bi ise o wa ma di o bi le mu laaro aro ale na ni o ma mu o daju ka mu ni kan lojuma baba mu le beju buru mo fe gba iwe igbilu mi loko ni o laya ni
0: iyen se te file ina
1: o si ni o e yonu asi na ni
0: kabiyesi le nu mare
1: pelu yonda tolo ise yi o ti delu nla tan ti gbawe pelu yonda ta dani waye
0: lori ise yi na
1: ah e fowo gba ya lori ogun na mi le o le jiti
0: o confirm o ko
1: o ni pe karakara
0: o confirm
1: ise ise ta se ta fi gbangan gidi lele
0: o legit
1: o confirm wallahi
0: o mo ta eja
1: won ba gbo
0: eja lo sha
1: o wa ni se to o wa ni se to gidi lowo ah iwuru re ko lo kale kun bi kan ti won ni si fun o
0: odupe
1: pelu yoda to lekuse
0: e ti saye lori mo bo
1: mo pada bo
0: emi
1: o mo ti orin
0: eh eh oda mo ri
3: to jina ka dupe lowo ewo to ma ja ku olodo eja dupe lowo osuka ori ogberu duro mo osuka la la ru eru on lori nbo ito irin aju eja se be odo osuka tin ba ni gbe gbogbo eru tin morun oyan irin aju eda iwo se eda iwo se eda irin aju eda e pe lokan re e pe lokan to du ko si to du to du leti ara waju egbe ero eyin e sa

fun ko ireti omo egbe wa kan enu awon agbagba wa won ti won nu adua a le se ka ma jo wa lo si ose bayi won wa nipo kan to lagbara lasiko yi ile duwa wo la gbogbo ori to ngbo mi kaakiri gun mere temi gan o le so yun ka won tan owi mo tun so yo kai ba nu je kuro nle fun yin yo fa yo dipo e ni pe pada sori eto yin ta sikira wa ko ri re.